Tarikoy kunchik ñama uyariklay kuna kay horas chunka pichayuk minuto pi uyariklay kay temprano riki hanwami kay nata chay kamuchkaniku hampa wasikiman llakta